0: Real People Radio, NBC Pine House.
1: Yago umuma the John Humphrey Center for Peace kisitigatik. Yago amin na human rights. Iwi samis ko, yago tiyuma, tang toapi nigi na naman, stuki siga awi at sige, yago ito utan ma human rights advocacy training. Yago tiyuma kistapinanik. Yago spiko ma October 6th isko ay nanyo, kawi at sige. Iko ay ako nika ni Gawi to teach. Tagis ko no hamu ako kiko ay ako ta. Iko kami na naman na networks kito teach. Iko kami na kuta ka kiko ay apat teach ka na isa. Titis wich higo in. Iko ano naman advance the rights kito teach man. Iko ano mo sa naman community barriers kisa dekat ako. Iko kami ni kuta ni kuta ka kita ay wagan na mo sa naman foster collaboration kisa dekat ako. Iko kuta mo ka gives ita na ako si Tito da stai gigoya ane hoci ga no ti so abatta ma na gatsia ni him stai giska mi di ditta ma e go is mi ni to go ma limited subsidized spots I ta go na go ti e go mi na aya training costs mi nan higi si di gata go go go ta mi na ga giga ni nan ma certificate ki si to ta ma no ma e go gi sum no ti stai gigoya a go ti go ta ki go ti no ti gi si di ti Tienam gigito, tananta mama tawa patichiganik. jhcenter.org.
2: This is the NBC Community Events Calendar.
3: The Lackawanna Indian Band introduces the

0: Heavenly Mission and Grandmother's Bay, light rain and 15 degrees.
1: Un tau sioni awi ge mau, chemical, wi chi ha chung mai no ti shi gi wit no hawi ya ka wi da ka e mi chi gi. Shi ta mo ga ne mu chi hi wi wi Northern Saskatchewan Scholarship. Ma cho tu na mo ma sna he ga na hu ma na ga sa ga sk na ta no ge tu tu no mo gi sko. U pa sko e pi sim ch tom te ne pi ya go sha pa ge mi chi. Cho gi shin gi wit no ho ti gi wi gin. Gi sa ga sk na chi gan. Ta ya mi chi gi wi ni ki shi. Ta wi chi hi ga wi in. A chit na ma ne chemical scholarship. U ti ga gi sa ga sk na chi gan. Chemical North.com/scholarship.